ti wo ye be ehi na wakoduro na poni pe na wa ye nyan ko po ti fancha na sam ser kamye sa ti ni anwo di moja te u blako ma ye se moja na nwa ka sa ti ni o ma ni pa asimu mla mi ani ai na wa di nyan ko po na mesi se mo poli ti sa da mama haya mumla matimu mla ta su trema a pressa em grau ampar.

Mese wan kra na te na yin akokro so ani ho shrei. Akro. Adie ni resu tu fo na ko boni wo. Oni onyafo.

0: wanim atafu bia temisra obema watafu asiasu wanim Jesus
1: e mama mama siya dabara bosiya.

Bible chapter wa katira fala fifth one said. Asori dan we mi dida ku be puna mi dena ta atenti. O katira ne sa uni mfie de dua. Ye di esi asori dan. Na wo free sa e dan ne si wona. Ana wo ka ho asem. Na wo pasu wa tira sa eni pai ye ni padua ne asori dan. No wa kan ni wu a wa di ne ni padua be wu. Dako. I want to know that I'm not. You have to do something to me, or who you are.

Aw Ewurade Oma yo wanim yesu treye nshiem Sara na jabes bomb ye katire ose nyanku moye No wanim na tre nshiem Oma yansu yo wanim yesu pre wanim sara na treye nshiem na atamfo emferi.

0: gabo so kwatina ani wanyam ni homa ni katwa sawa ni
1: so kwatausu enenai ni ameka chira na sama obi amera na swasi tia menenai trauma si magame wani mni aya manema hey ni awaka jina na sa mwa maswa mwene swamra amu kodi ya ribu wano mumra mchai na masia mwa na mema mwa home ewa yesu
2: hey era di bibi amye
1: edi ya na
2: hiyawa hey bibi pa edi ya de na
1: radi tumi nyama
2: wakamise ase bibi pa titi mye
1: edi ya na titi wa nyama
2: meti mamu se mye
1: edi ya na titi wa nyama
2: mani era di
1: ewa
2: yesu
1: Mami,
2: I'm
1: not going to be a cook.

kasa meba ewia me kasa chero tie arita meba me kunta medu anam me represta ya hunam nyume pia da city meni meba salsa why I wobwa meba why I wobwa sa me brada soa why I wobwa sa oni be pama kodite si ajumi never start to walk in it. Na subabi a wo mu bia. Je agoto. Ma me metra wa koma. Ma me ne ire wa koma ni mo. E san sa ma pain. Ma hini na pain. Ma ti anyumi. Ma wa ne nye no monsa. Na emom ti adumi. Ma wo koma mu bu. Na sesun suma tade. Na weni ahunya kese ya. Wunya wenya dinina. Ti osori anyuma e ti sai.

ati ko ne bo ya e ko ko putre e ko ko tere kwa faso e ti we ati ko ne bo ya e sa nya re wa the side na mi do me ni and let us ye ku so ebo yesu teno jesus teno messiah teno ocha e pa ayare sa e pa wusan e ko wata jesa jingidi

bem awofofo dia awofa twabe no dia na dio nyam ya danio nyam onante poso sa sa poso wadi awia ya na potre na ode po aya ne mfunama hey hey hey hey oyo nyam me odine nyam.

0: wa Zeus. Enedei, ni ameka chula da sama. Obi amera na suasi tia minedei. Rauma si manyame, wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka jina nese, mua maswa mune suamra. Amu kodi ya ribu wano, mumra minchai na masiyamo. Na mema muahume, ewa yesi.
1: Hey, heradi bibi yami.
0: Ediyane hiyawa.
1: Bibi pa, kama kumasu.
0: Na radi kuminyama.
1: Ase bibi, titi miye.
0: Ediyane titi wangyama.
1: Metuma muse miye.
0: Nobody wants to be a mommy. Nobody wants to be a mommy.

ti wo ye be ehi na wakoduro na poni pe na waya ye nyankopo ti fancha na sam ser kamye sa tigi na no di moja te ubra kuma ye se moja na ngua ka fa ti no mani pa asimum la mie ni ai na bra di nyankopo na mi se mo poli ti sa da mama haya mumla matimu amra ta sutrema a brisa ngra wompa na mna ho

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi animonyam apuye wosu. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amaiso. Nansu awadi bapuye wosu, na nimonyam abedeti.